0: so webule anya enwachi na afro pi ma ifo na ya bi fe kuri kin onwukuye madam afu no wa maraputa otu aka ga si otu aka ya bu okwa kana ma ga ju ejo umu ahia ko okwuye aka ya be mekita mekata na asi kedo kedo no ya me gide we ru eba anu anyi no na nke ikpeazụ a maka onwere ife mmadụ nwere ike ịgwa m nkwenye elia na ihe a na-eme n'otu o si wee na-eme. Kedu ka ma onye kpọrọ onwe a onye osote onye nkwupụta okwu ụlọ ọgbakọ ụlọ nnọchite anya House of Representatives Benjamin Kalu n'ebe ọ nọ ebe ha nọ wee mekwuo ntuliaka isi primaries ndị APC na Bende na Abia steeti wee na-eme ife na ngụkọ agụ ọnụ mmadụ na-agụ ndị pụtalụ ime ya bụ ife dị na ntuliaka wee bụrụ na-agụrụ mmadụ wee gụrụ na-eru 11 o si na 11 mabaa na 1,000 si na 1,000 mabaa na 7,000 a na-akọ kasị ọ bụrụ ihe a ka mmadụ na ya bụ ihe a na-eme na ihe nwana ọ bụ egwuo m ike. Ọ dịzie ka na-ekwu nke anwa ndị otu African Democratic Congress dị ka ha ịma na ife ọjọọ ada afialụ mmụta ọdị ka gasị na fa amụrụ gozi ife nwanụ a na-eme ọbịa ọgana aghọzi omenala ka ọgịnị ka ọ bụrụzie na ụdị esi eme ife dị na ntuliaka mba Naijiria wee fụtakwa ebe ha nwa na-emekwa nke ha ndị ntuliaka isi primaries nke fa mmadụ wee si na ọnụọgụ ebe ọ nọ ma jekwa n'ọnụọgụ ọzọ wee mekwa ofu ife anwa ndị otu o Progressives Congress APC melụ nke fa bụkwa ozi ịma na enwe ife a na-akpọ mmụta ọgbakalịa ha mụtara amụta wee gbakarịzịa ndị otu APC ka bụ na ha na-agụ n'usoro nọzi ọnụọgụ ka fa na-agụ amafezi amafe na ndị nke a na-amafe ọnụọgụ amafe na ọkwa n'enuye na-amafezi ndị mmadụ ajụ wee bụrụ etu a bụ enesia ife a niile anya etu a ka a ga-esi si na ọ ga-esi ka e ga-esi eme ntuliaka afọ 2027 ife a niile afọ na primaries agbanyeghị nọ ihe megasị n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche mana ọma nkụda mmụọ ndị mmadụ na ntuliaka ọdịnihu bụ ntuliaka general election afọ 2027 ka a na-ajụkwa ụmụajụ ndị akenezi a na-ajụgasị mana n'aka nke ọzọ nwee sị ebe ọ bụ na ndị na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchị enwerozi efere na ha na-emezi ife sọlọfa n'ebe ntuliaka dị na ha chọrọ ịgba mbọ fụ na-enwelu ihe akpọrọ ọchị onye kwuo uche ya tọrọ atọ n'ebe o metụtalụ ntuliaka na mba Naijiria ka ezi maka ndị anwa nọkwa n'ebe anwa ndị anwa bụ ndị a na-achị pụtakwanụ ịtụnye bụ vootu ọ ka ọ bụzie na ha enwere ike ikwu okwu inwe nkwuwa okwu si kedu ka a ga-esi na-agụ ọnụ ọ dị ka ebe ịkwụ n'ahịrị apụta agụrọ gị mafee gị gụọ onye ọzọ ọnụ nya inwekwuru ike isi kedu ife eji mafezie gị wee gụọ onye ọzọ kedu ụdị akụkọ bụ ihe azị na-asị gụọ gị ụmụgụfu gbakọ arụ dịka onye ife a na-eme adabarụ n'anya ndị mmadụ nọsụkwana kwụsịkwa n'ahịrị ahụ gbakwa nkịtị a na-amafe gị na-agụ ọnụọgụ esi na 11 gbaa na 1,000 ịgba nkịtị amafekwuo gị ma mmafe agụghọ gị ncha ncha ma ya bụzie na ọnụọgụ agụrụ adabara na famakwuozi ọnụọgụ agụ ịgbakwa nkịtị ka ihe a ga-akpọzi ụdị ọnọdụ anwa ịma na anyị kpachara ka esi wee mee ntuliaka isi primaries ụnyaanwa onye ọbụla ekwusie ka o si dị ya ndị mmadụ kwugasị afọ ifefa kwuru wee na-asị otu anwa esi wee mesị anya bụ ntuliaka isi primaries na ọ bụrụ otu anwa ka oge si ga kedezi ife ọdịnihu ga-abụ ndị mmadụ kwusie ka o si dịfa mana anyị si na anyị ga-echieta azụ taata ka anyị kpakwuo ife dị na ya bụ ọnọdụ maka a na-ekwu ọnwa na-ekwu ibi ekwusie maka ndị na-egwu okwu ndọrọndọrọ ọchị ekwukwa maka ndị bụ ụmụ amaala mba Naijiria kedu ka anyị si enyekwa n'aka ịfụ na ya bụ ọnọdụ gbanwelu maka na ntuliaka ọdịnihu anwa bụkwa anyịnwa ga-esonyekwa bụkwa ndị ga-apụtakwa mee ife dị na ya tụọ vootu ka ọ na-enesi gị anya si na-afụta na o nwere ike ha kwuo ọbụrụ na ụmụ iri ndị ihe a ga-eke mbọsị anwa kacha ihe nni ịma na-agụ ka ndị na-egwokwe ndọrọ ọchị ji emekpa ụmụ amaala obodo arụ ehe agụụ na-agụ n'onye ọbụla ihe ekwuzi elufa na-eme maọbụ ebe akwọji elufa fee jee ihe ọbụla achọzi ka ha na-eme ene anya ha na-esiga ya fụ na enwe ike ikwukwu okwu ego a na-eke maọbụ nwansị ego anwa a na-eke maọbụ ihe nni nwere ike isi n'aka onye bụ onye ọbụla bụ onye ọbụ bụ onye ndọndọrọ ọchịchị anwa ama eruteghị aka fa wee mee ka famechisi ọnụ ya bụrụ na fa sonyere n'ife a na-eme ihe ndị a ka anyị chọkarị nlebasị anya na ọtụtụ ife ndị ọzọ na nkwadobe ntuliaka afọ 2027 maka ihe dị n'igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ihe ọ ga-aba a na-eme anya bụ atụlekwa ka ọ ghara ịbụ na ihe a na-achukwu bụ sọsọ onye ga-anọ n'ọkwa ọchị onye ga ihe ọ bụ onye ga-achị na ogogo onye anwa na-agbago ahapụzie ihe bụ isi sekpụ ntị bụ ịgbazi ọnọdụ n'usoro esemnya bụ ntuliaka wee gbakwa omugharị na ihe ndị a niile na-emekwu aga n'iru gbachisie nkịtị bụ ndị na-afụ maka ihe gbasara ntuliaka maka o si etu a dị ka ezi maka ntuliaka afọ 2027 ka isi wee dị ndị INEC anọdụ nkụtụ nkụ ha ma awụzialụ na ha kwuru na anụrụ anụ agba ha nkịtị ọ dịka gasị na fa sokwa wee tinyekwuo aka n'ife na-eme n'otu o si eme ihe ndị a bụ amụgharị ha ka ji si na anyị ga-echi ata azụ ka ịkpakwa ihe dị n'ọzọ n'ihe gbasalụ ntuliaka ọdịnihu nwa chi na afọ obi ịma na otu n'ijelu ezumike bụrụkwa ezumike nka nọ ịma na ka anyị si eme anyị nọ ejezu obere ike
1: ọnụ
0: ka oye si abụ na ozumike nka maka na
1: irubeụmụazị ka ị na-enyere m anya ịtụ ahụ ka bụm ụmụazị
0: akabụ
1: m ụmụazị ịda afọ afọ ọnụ nọ m na afọ
0: akabụ
1: m ụmụazị ndị be anyị biko na ejere nụ m ezumike nka biko na ọ bụrụ m kwuo ya enugwu awa n'ọsa daalụ nụrụ nne adịde afọ nke na tapi okwu mana ife kale mmiri abago n'opi ụgbọghọrọ mana nwere ife na-eme abịago bụ na abịago aka mgba ọpụrụ iche kris frank ndụkọ bụ anụ nganga mpiga izi n'ezi na ite nwachi na vụrụ opi nke izi na n'igbo na masị ndị igbo kata amara anyị mma ọ dịgonu ka ọ ya adị ntuli aka nọkwazi n'aka chineke mana ofe ihe nna adịba ekwudebe ebe ahụ bụ ka anyị ka kabarụ na agba onwe anyị ume maka na afọ mụ na nlọ mbọsị ahụ na Naịjirịa na ọyaraze ịta aka ka ọ dị mma ọfọzi nwa obele ya na onye ọbụla gbabakwa mbọ na tinyebekwa arụ na ihe gbasata alụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na ọyafa dị mma n'oge na-adịrị anya
0: ọya bụ na gị na onyeisi ndị ụka bụ onyeisi kpatakpata na ụka ndị House of the Rock ka na-ekwuzi iche iche ọ bụzọkwa na ọ bụrụ ka isi afụ ka nyanwa si afụ nke nyanwa afụgo na site n'ọnụ mmiri okwu ya ife okwuru ka nna-achọ ikwu nwee ebe gbasara mmiri ya akwado farasi gbafia na mba Naịjirịa anwụgo ọnwụgo pee tinyekwuolu na ọ bụghị ha anaghị ka na-eri ụgwọ ọnwa na naira na ibu ezigbote nwaogbenye ọnụ ntụ na bọọdụ nke nwaogbenye nkịtị na ogbenye ọnụ ntụ ọ bụ ha naanị ka na-eri ụgwọ ọnwa
1: na naira
0: na naira na ka na-eme ihe ihe na naira ịbụ ogbenye ọnụ ntụ na ịchọ gị tule ka ego naira na ego dọla ka ịghọta ife ọ na-akụwa na mba Naịjirịa ngwụ mana nke bụezi okwu bụ na ọ bụgodu na amara m nwa nwa na-afụ nke gị nwa na-afụ nke gị mana ọ bụgodu na ka o si fịa mma sị na ọ dabasara bụ okwu okwuru ma tinyesi ya etu anwa esoro m wee kwado nya nwa isi hoo ha kwuo ya hoo ha na mba Naịjirịa
1: a ga-ebidogodi na ndị niile na-eji oke ya ka a mara mmadụ onye na-eri ụgwọ ọnwa na naira na ndị na-eri ụgwọ ọnwa na dọla
0: ọ bụzikwa ma ọ na-adị
1: ọ bụrụzie na ndị na-eri ndị isikwa nkwu aka alụmasị na ndị niile na-eri na naira ebe ọ bụ na ha niile busi ogbunye ọnụ ntụ onye apụtakwa na bịa nye onyinye n'ụlọ ụka ọ bụ ndị na-eri na naira ndị ka ndị na-eri na dọla pụtawa bịa nye onyinye n'ụlọ ụka ka ndị a na-eri na naira ka fafukwanụ ya eji wee mara otu kọpụ garị lienu ka ewu ka adịkwuo ndụ bịa ụlọ ụka bịa tii ya aleluya ọ bụrụ ya
0: mana nke mbugodi na ife o kwuru ọ bụgodi n'ọnụ ka o si wee fụtazi mba naijiria kwesịrị isi etu ọnwa tawa ọnụ kwuo ya gbuwai maka na ndị niile otu imirikiti ndị na-eso ụzọ ya na agwasịa ndị akwụkwọ nsọ karịrị akarị na mpaghara dị iche na ngalaba dị iche iche na mba naijiria mana mba ofesi ọ kwesị ọnụ ekwugodo ekwu ọta n'okwu eze si na nwere ike ife nwere ike ịdị mma n'ọdịnihu ọ bụrụzi nke tawon wee kwuo ya etu anwasị na mba naijiria ngwu mba naijiria na-anwụ aka na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike n'okwu ya ka ọ ga-eji bụrụ onesi anya okwubiri onye ọbịa pụrụ iche ka nọ n'ụzọ amara m mgbe nwa oyi ji eritezie chai
1: ọ
0: ga-abịkwa ogologo ndụ ozugbo nnachi si na ife nke akalịa ka o ruteziri erute ọrịgwokwa ka ọ ya dị mana ka o si na dị anyị ga-amazi ka o si gbatakwụrụ nnọchi nne maazi makchinja ibeneme amarụ m ebe imedebele emedebe iji gị
2: awere ịmana osizi nke anọ
1: ọ dịkwa ka ọ na-arapụgo m na dị ide n'azụ ka ya na-emezi abatazi ndọrọ ndọrọ ọchị na onwe ozi onye gwara anyị
0: ọkwa nke ịnọ na sizin dọdọdọchi nke ịnọzi wee chezozie na enwere emume n'ikuku tata
2: ameche program a zakob gazie na sports club ebe zarakọ
0: mana ọ dịgo ka ọ ya dị irutego bụ na irutego anyị ga-akụzi ekwubirizi okwu obere wee gbapụ ekwentị maka na ọtena na ekwubelu mana m ga-achọ ka nnukwute ọnụ mmiri okwu gị maka ama m na ịnọ bụ n'igwu ihe dị n'igwu okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọfụma ọfụma mgbe ị nọ n'ime ebe ọ dị omimi tupu ị wee nọdụkwa na ọnọdụ nke ịnọ kịta m ga-achọ ka m ụtagodo nnukwudo ọnụ mmiri okwu gị n'ife gbasalụ ntuliaka isi primaries emegala na mpaghara dị iche iche ndị otu o progressive congress APC amara na onwe otu nke ịnọ n'afọ a ọka nwee
2: otu niile mụa bụzi ama enegaziri mmadụ anya ọbụrụzi pati ka nna negara anya maka na nke a mee na Labour Party mana ugbu a ọkọsị mana Peter Obi nọ
0: n'NDC
2: nọ Peter Obi ka anyị na-eso magofu ọbụrụzi ka esi eme ya na mgbe gara aga ka esi eme ugbu a uche onye ọbụla adịghị ya maka na ọ na-awụzi ụfọdụ bịa jiri Peter Obi rigoro mewe ihe ọzọ so a na-enegaziri anya a na-enyochazi enyocha so a ka na-enyocha anyị na-enyochasi ihe anyị niile ike mana ọ Peter Obi ka anyị na-enegara anya
0: nsogbadụrọ nọchi nne ya ka anyị chekwa azụ n'ife anyị na-ekwu emegalụ ntuliaka isi primaries na mpaghara dị iche iche na mba Naijiria arọpụtasịa ndị arọpụtagasị ndị ụfọdụ ochigharị echigha ụfọdụ banyela abanye ndị ji ọkọlọtọ ojirisi ọkọlọtọ nwesị ka anyị kene ọnụ mmiri okwu gị n'etu isi wee fụta ka ya bụ ife si wee gagasị ma etu ndị megasịlị ife dị na ntuliaka primaries anwasị wee mechaa ife dị n'egwu ọnụ ọnụọgụ ndị mmadụ agụkata agụfe agụfe na-agụ esi na iri na otu abaa n'otu puku baa na puku abụọ baa na puku asaa a na-ajụ ka ezi ụdị ọnụ ịgụ ọnụ bụ ife nke a esi na nke anwa pụta eche nọ ebe obizi nọ maka na ha bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchị nọ na-achị achị nọ ya melụ ụdị ọnọdụ anwa si wee gaa anyị fụtakwazi na ndị kpọrọ onwe for opposition party jikwa ka gasi na famula ihe ojo nwa na ozugbo ozugbo ndi African Democratic Congress we surukwo okporo anwa we mekwa nkefa afugasi mu video ni igwe nskorito zi social media mu we fem dawa na eme mwezi ga malkena kiki siwe kika ino no miro kugi give